0: o ma konu virɛsiya o mi konu la.
1: ma konu virɛsiya aho mi konu caman gbɛ ko egbe to a tete sibɛlɛ ye mɛ hiɛn ni ni ɛnu bilen sɔ n do a pe ne miɛ dumuni tɔ de sere ke gba kpɔtɔ de sibɛn kɔli kanɛlɛ fɛn ma benu se emuaji akikisu sa esɔ gbele apopiagodo zero zɔle ngbodomine yɔ pe nkɔnye be tɔgbui san fu wonye tɔ tubulu gabulu fojusi ala sariki emuma yi mago fafala wi ka ta kinu sukpɔn mɛ kɛ n jiri kaji ɔrɔ la sɛsɛn. A poilo a dan a kpavi o le men o le dan lon. Ye we si yon ton mounon do po jounou ma so. Na ye we si ton jounou yon so. Yon si fon kpame yon so. E ton so kpame yon. Hawa yon so. A meke ye le yin ya gbovwa. Ve e ple. Ve ya don kon le vide ya. Lan me e kon ane. A me e don an kon le ane. Moun yin a gbo. E vida he. Moun gba jou le gbo. Koklou nou ete kpoli. Ebe vivi nou a tepe de ko. Yon nou ete la. Ebe gbog bane. Ben. Beron ane. Ah, mi apu ju ya me gan hokware, mi atrok bo wazare ya, nene kwa gwa mele wato.